Ako'y ganyem na buwan. Ako may nga puwin ka. Ako may nga puwin ka. Yapu penye. Yapu malay.